has adhered to an account. Kumar muna siro na kama. Kumar usta tito yon at irsiro na kama sa Dios. Jesus, mayate prista sa takat may ni. Wala mas